kwasida wetri ya bende ki wia sili ke gonde kenga umia. Ola wa pe domi sadwa me yonu gata le maria osi ya dura ba dwa me li bek bine di e yomi ole di ame. Kwasida wetri ya bende ki wia sili ke gonde kea sondo kusu gawe vekudo e fwa. Ola ho ame di ame yomi o bakudo e humpopo vovovo li homi ambe a homi. Wadenyo behomi ametepe behomi anani behomi ekwe nusuglo atokwi behomi o. Aweta ote ufila wadenyo keilenye wadenyo behomi abesisi tole aklaku hecha vilu mekudo wabevyo. Ame nubi abevyo wadenyo Katerina wadenyo Leonsa wadenyo Agnes wadenyo Stefan wadenyo Elisa. Kome vovwe wedo no kome yome ole doa kweso jine na mido wana ke uke mi wana ye wo. Wale bene yoba meveve ekwe, hihe si Felicia ke de ode nyo. Enyi sabule sa tola gba visi mi ebe trongbia. Kene yoma tento mi a kenkenji de kare kala doa kwe wayo le to radio. Kanale fe mudi le diyo. Soto wono atanu senkento asidi badu mi adomi a mesia mebe nube glo eke penami. Sanuga amusube homi azuki ukamito be homi hila be homi alakpo bakudo atiga be homi wo sanuga be ho henuga so agbanake aweto sanuga amusu ahungbe angelo esun aokudo via o le jamani aweno awesi france jane lelumi non vianu su kunyonu kuwa bebiyo. Aweto sanuga amusu kosi adedweni kapita do tole lumi. Suwa oba kudu wa bebiyo. Ome vovuke wedo mwome yome ole doa kweso jini na midu. Ona ke ukemi ona yu wele bene yuba meveve. Mwento hunubo sanuga amusu. Etrongbe ameke nyamagbe oto ebe trongbe. Yo webe ku konu le pi wetri adengu wa binge ki yivu adengu wa kudu yivu adengu wa gila klaku fon komia. Kene yo maten to mi a kenkenji de kala do akwa yo le to radio kanal FM di le bioso. Ta wono atanu senpata to asibe. Badu mi a dome amesia mebe enu beglo etepe nami kanal FM bedo pia le do babana kuhome uvuke ya wu.